0: Akasbani chuchan putuina zinglam da google minute somlinga hongin tokitonin damte inalam toki sain dorcas line hoya panina health benefits of drinking coconut water kichi zubitui don damte inadia apoimo dan chitupi zanga thugen tomkim inangai diu
1: tu patna i holim nading athupi chu ahile dam theine ding a zubitui apha chom dan hi ahi mihim hin kho adam theine hi angai cha pen le apoi mo pen chu ahin dam theine ding in ne le don pha hi dam theine ding a lampi phapen ahin ahi ne le cha pha tam ta la zubitui don jing hi dam theine ding a lo le ai angai cha ho zubitui a kon mu thei tam ta a umin ahi zubitui hi kum zakhat masang azong dam theina ding a mihim ten anadon panu ahitan tunige adam theina ding a kemang chape zong ahin ahi dam theina ding a zubitui aphat chom na ho chu ahi le zubitui don jing hin immune system natna dal tu sohat in apang the in ahi ta sa dam mon the tam ta la a kon in aveng do zo uvin ahi lungthim so ha tu in zong apang the in ilho bu adinga zong dam theinan apang in chule lunggel kicholna pithei jin hi zubitui kho ni don jing hin mit hat na ding a angai cha zat vitamin b1 hi episode the in mit hat sa the in chule mit adinga zong dam nat apang the in hi sung ha lo le sung dam lo hi thang pi dam lo na khat in iching uvin hichi ta sa a fiber ha samne ji pen jong a hinom jin he zubitui hi fiber tam jauna a hi ji in hi ji chun zubitui don hin isung adinga inne icha ho min sa tu in apang the in sung a ha sa the in inne icha ho a pha chan asumin the in sungdam theine ding a lo phat in apang the in chule pampot kitum lo ho ding in jong dam nan apang the in hi mihim ta sa a cholesterol hi ahung san ting le ta sa a thisan chi dan a kitup thei ji pon thisan chi dan a san sa ji in hi zubitui don jing hin cholesterol hi ahom sa in thisan chi dan jong a kitup sa thei ne hi eating hang mi tel a hin kal kidney a song hi atam le in hi hi chi a ko na ki ven do na ding a zubitui don jing ding a ngai in hi khol gil na nei hon a mu dol win zubitui a hin malic acid to magnesium zau na hi ze in kal a anen ho hi a lo tha the in chile zuntui in ei tha do sa the ve ati uvin a hi hi chun kal a song the ding ho a kon in ei veng do the uvin kal ading adam nat apang theina hi chule ta sa dam theina ding le ta sa ha theina ding a hin gole chang dam theina zong angai in hi gole chang dam theina ding a hin ta sa a calcium le magnesium hi thing set a ngai a hin hi zubitui hi calcium le magnesium zauna hi si in gole chang ading in zong dam theina apin chule a ha sa theina hi gole chang dam theina chu mihim adinga hat na le to mol so zo na ki nei the a hi in hi nipi lai le ta sa a tui le magnetism hi ala sam no min chuting lunat lu khing na a ki nei no min zubi tui don hin hi chi ho a ko na a ki ven do sa the di ngu a hi mi him vo so hoi hi mi zo sin a dei le a ve nom khat chu a hi in hi chi na ding a hin zubi tui don jing le ti vun a zubi tui nu jing hin tivon ading in dam theina apang in chile mihim voso ahinsa in chile aki khia sa zoina hi chuban azubi tui hi potassium zaw hi se in sam khanna ding le sam pullo ne ding a zong sam chunga nu jing thei zong hi zubi tui don jing a kon dam theina tam ta na bana ne mai na wom ho ding a zong a pha chom na tam ta mu thei ahin hi ne mai na wom hon a thang pin ta sanat

0: thang pia om khom e hi nau te khlana tu ni hi chi tu hi anangai zo se hin e ma mi chang mo po na ini chi u a hi zi chun tu ni a ikitep nom nau chu a hi le pan tha la a thang pi hin khu a hi lo le society a tin tho na to khlana pan anala chi ding in ikitim chi win a hi ka ki pa e
1: Akazvani chuchan putuina lavui gena Gloria nem dei hoya pan inangai ding.
2: Zaila, kaisin sim ting chua, laizon, ai ni wang, kham poi te. Tu na bula, tui bang, lung khom sa, nung zu ai, sani na, lam tu la, lam khom sa. Lung khat, thai phung, sung khom sa, hoi lam, hoi gam, khan na. Pai ti ham, umi, punggol, ngay chang to, di bang, ay khanitab, lai zon, ay ni bang, khampoy te, chung pai ti, himpon te, lai mien, ay lunggol, sang zong, hipon te, lai zon, isi lung, mol zo, hikhan te, ki chung nun, chuk na, hilo ham, imor na, ki chang ngay luot na, hilo ham, ai khan na lai zon ai ni wang kham poi te sim lai ho nga lem pi tui noi chang nen ne gol khang khu ki tu na hi si lung wen si pol bang yen chul pi po te kum so nen ngai lu na pum bo song khom o tin ngai lu tong kai song yen pai phung song kho din lai zo ai ni wa kham poi te khang zoi poi te nang le ke zang phol nei bang ai khom min atui li bang dim de dai in tu na bula long khom sa ko kip ding in van la hi te tui gol ai ni king ahi lai zon ai ni bang kham poi te tu na bula tui bang long khom sa nyung zo ai san ni na ram tu la ram khom sa lu kha thai phong song khom sa hai lam koi gam khan na phai chi ham umi phong gol ngai chang to gi bang ai khan ni tam lai zon ai ni wang kham poi te chum phai chi him pon lai min long gol sam zong won te lai zon e si lung mo zo ke khan te ki sung nun do na hi lo ham imor na ke chang ngai lo na hi lo ham ai khan na lai zon ai ni wang kham poi chim lai ko nga lem pi tui nu cheng ni neo gol khang kho ki tu na hi si lung yen si pun bang yen chil pi pun te kum so nin kai le na pun bu sung khom o tin ngai lu tong kai sung yen thai phung sung khom o tin lai zon ai ni wang kham poi te khan zoi po te nang le ke zang pho mai bang a kho mien atui ni bang dim de de in tu na bula long khom sa gom ki ding in pan la hi te tui gol ai ni ki na hi lai zon ai ni wang khan po te
3: hi chi lai zon ai ni wang khan po te ti zaila hi asim pan so pi khat la so pi khat ki ngai lu ding dan lung tup na anaya asim hi masang lai ipu ipa te vin ning zu ai sane chule lam tol khana alam khom wa lung khat ta ki ngai lu ta long di la hin kho anaman ho banga tu lai khang tha hon zong so pi le so pi hi nahi tha agel do a nang le ke ti lova ki ngai lu ta ihin kho mova malam hin kho ino diu de na zala he chi zaila hi hung ki sim a hi tu ni lai zon ei ni wang khan poite ti zaila a hin sim hi a hi le chapang gloria nem dei hoi a hi in ama hi kumli a hin a lain kids scale academy a lkg sim lai chapang a hi in ama he chapang phata chule chapang sei ngai ta thu sei la sa zong thim ta chule chapang ho pi nup ta chapang phal ta a hi in preparatory class sima ki pa na activities zat chom choma award hin sang jing chapang a hi in ama hi skula

Akaswani Chuchanpu FM megahertz le khat poile ki panong ki puang khia paite program hi tuni ni sim ni som le thum mei sang ni som ni le guk nilai ni jinglam da guk le mini som thum agin to ki tonin paite program hunse ni na patai hunse khanna patahita masa penin ngai khatu teng teng singkal pha tuni hunse ya kam chin thang le lom te ki pan upala ban banangai na ina nei di ila masa pending in chin le toyo chi la kam chin thang le lom te pan ni na ngai di

Hihi akaswani chorchanpur FM mega zalia pakhat point pali mangahun so mat program ne radio program lo ngai latu ha inreng in singka tha che bai waituk ai hunahin lalbe gron swan takle apol ha in pile pula ani sakhai adot dotin engai tlang tengani

0: akang vani chachan pur tuina health and sanitation hun se dam theina le sian thona kichi hun se thado compound holim khom na doctor tong zakai le assigni neng hoi kim to a holim khom na common problems of children on seasonal changes kichi ho hun ki hen huna nau pangte laka na na om thei tom tom te chi to ki sai holim khom na ina ngai ding
1: All India Radio Churchanpur FM megahertz zakhlekhat pointli akuna hunkela health and sanitation program ahi toni hin kumke hechin ho a chapang hol an na alangpia lungnom ho hi ipi hiza chile iti ki vending ham iti zending ham ti ho changchang ahin doctor tong zakai child specialist to iki holim dingo ahi amasan doctor pu All India Radio Churchanpur min in kazana salam kahin pe
2: ka ki pa e chi program na hin ko ji win
1: ki pa min tu hin thu do na hin nei payin katin amasu pena ka hin do nom cha hile kumki hechin ho ahi itidana hi nat na hi hileng nom di ahitem
2: amasu pena kumki hechin ti wile chun seasonal variation apart part cha dab lesat ki khelji guzu ni sat ki khelji ahi chitung zo hi nat na zong hi am ai ha part bit dung zo ya hi nat na zong at a ki khelin chi nat na kos ball ti ti tacho nang khana si dia chuta virus mai thei bacteria hi mai thei adang dang jong tam ta omin na na ko ai khana na pole le ti ding hin he chi hoi sa lai le tam loi omin guzu lai le tam loi ti zo omin abang le dab lai le avot lai phale chun cho tam atam loi omin he chi dung zu ya chuta na jong hi ki khel ji ji hin sei ding a chu tu sa lai le hin chapang diarrhea diarrhea diseases ti ho hi atam nomin gozu jok teng thokang ho pi hong ha je malaria ti ho zong aleng numin tu lai he do dengue je ti ho hi hi chu jong le awat lai pha le hin chapang ho vein num kha chu hi le chun pneumonia op net op chi ti ho zong hi aleng numin hi chi hi aphat phat cha chi na na apole le ho am ho a prevalence ni ta am ho um dung zu ya chu na na zong hi aphat phat cha o ki shel ti hi
1: ange le ke pa ro men ni la ding en hin dong ki ning ka ten kumki hechina chapang hola anana alangnum di ho to ga het the dolane gel ho to hinsile chamke paw minte
2: chapang atam zo chapang adi dia kum ngani lam ho hi anumin izle na mitile kum ngani chapang ho hi apena pana amo hi immune system alha sam saung ping hi immune system ti chi piham ti ale chon eta sa ai mai lema nat ki ven na pa hi ke pa chi immune system ti in chi hi kum ngani chapang ho hi amo hi ala sam saung ping hi zat na na zo se hi amo chu ma chu dom de se de hi saiding a chu du ti ti sat ti ho hi chapang ho hi thang pia saiding a chu kum khat le hin na wi do ve abang bang chu som ve ta bang bu se ti sat hi am no mo ne hi chi a kum ang pina chu ding a chu chi ju a hi ji ni hi hi chi hi pi ha mi ti a hi le chi virus a ko na hi virus ki ti hi chi iti len ha mi ti dan chu ya ko na khana pa na khat ki pe son ji a hin chi ja chu once chi khat ve chi na na hi ki na ya le chu ki pe son son te a cha ji ni hi chu chu khat hin tin hui le ko pu men ban ki khel ja khat chu hi le chu azwa ka se pat adat lai pa len op ti op net ti ho chu ya ni num ki do ve skatu satellite pads on it as well as

0: Ariati to him. Tija hik all in ikhat my Ministry of Health and Family Welfare mila ikhat all in jazom ikhat national program to a diarrhea control fortnight to tije. And July August tali kona ki bang domain he. Ije nam tila chala bina chu na diarrhea cases tidi tante diarrhea vei chapang ho ya tam desa ni he tija chu and apat pat dong zuya chu mong dong na hi ki vena na kona ki vena tiri nga chu program chong ome hi tila chu kase bang chu summer lai le diarrhea tam ni chizau thiru le chun gozu ke sahi tele him chapang ho la zong malaria ahanu ha zara zong malaria tila chu bat lai phale op tri op na tiha chu om nomine hi.
1: Ele hita tabang nat na ho aku na tu iti kivending hitem
0: kivending dan tila chun ha ha he kivend lang kana si linga chu kasi ibang ako mga nuy chapong ho chu asan nat nakit nat na ko na kivend thay na pa chu amo he ala sam sa hong ping siya chu kivending ti dan chu ha sel he si ngin he ahi ya chu tu san gya kivend thay ti ho he ihon iti tu san gya kibo achi dan hi piam tila chun vaccine preventable diseases tiya iza khadu hin vaccination immunization loki pap ti pap hin chiku na chun ho apina pana alhala papachan ikon tak government ay pio kat immunization kat ko ehon isu yuwa hiletun cha ko na zon ko na akibiyang tali o min so po akibiyang tali ho ako na akibiyang hindi nga chiku government ay sip pio hin chichu tay lau chun lang kanan sili nga to tulay na go ho tam go ho hi kibiyang hindi nga nga to hap hile jing hi abhi kiwa tam go hi banda kin na go ti ba ha chun na go ki pichu asbi chini na na apot khat bok che hipon achi tamin lo chu chu che ho do che apona chu ki bene dinga lo ti pak ti chu hi thilo ki khat hi ti ja chu ki ben dan hi thilo ki ma ban ku an na hi ba ban ku azam de dan chu om ni ki
1: ma ma tu sam tu i ba si zan ni kim khat nen cha pang ho lo kap angai pui ana ti ven hi che chung cha nga hi na ngin ipi ngai dan na ne ya
0: immunization azwa ka sei chu hin apin ipen hapana example a sei dinga pen pen hale bcg elole polio hepatitis b tulai ta ke kap chu hin aban le la khal le ke thani le ke lathum le ke aban le hako aban le kum khal le ke ya aphat phat cha ke kap ji hin chi hi langkhana sei dinga le sei chunga hi na na tampi hin na na tampi la chu na na tampi ki ven the umin ven thilo umin ven the sun sun tia chapang aniwa pana vet ni dang aniwa pana hoki panding hin ven thei lo tam ta na chu chu chu le chun ta chom a hitan at least i hon gyal dikha chu hile chun a ki veng thei na no ho be chu chi ki ven na pa chu la awang pha hi a ji chu na ki veng thei tam pi to om po ni hi a tam zo ki veng thei lo ngan chang a hin chi ra chu ki ven thei sun sun ta vaccine preventable diseases ki ti to a immunization i hon lo ka pa hi cho a ki veng thei na no ho a hi tia a pe na pa na a hiding do la ki kap ji hin chepa wang chu izui le pha ni hi a ji chu chi hi izui lo ting le chun khunung le ki si na zonga tamin hi example a seidinga chu ning kuma zong chun measles rubella campaign ki bolin hi measles rubella campaign pina ki bolo na chi pi ham ti le chun measles si la kwa ki kap ji hi yon sensi tai he do chi la kwa ki kap ji chu e ho hin e khal chi pi dan chu mi tam zo mi bang khat gel na chu lo ki kap ma hi le chun now chu ati sa in na sa in ki pinin a ve zo ji povin a ban ting le chi lo kap de pa chu a zo nom ji povin hi hitabang ji a chu hitabang a zo lo mi tam pi ho phana chu nat na zong chu an hung pung che che hin chi ja chu ning kuma chu measles and rubella campaign ta hi chi nat na hung pung pa chu control na tinga campaign an ki bol kha hin hi chu nga chu wat na hi le chun kho e ho mi ho kho ni le thum omin chazong chun adamo ke hilowa chapang abeizong omin chinat na hocho inga ge la hilechun hitabang na no hocho akiveng theinat na hin akiveng theinat na apha chai ne kap lo jewa khonunga hitabang sange to na theilam pium pa chi gela hilechun lainat um kasani hi jia chu ke min ka advice num pi ho ko mai chi platform mang cha ka se num chu hilet immunization wang hi apha pha cha to anau sen ho loi kam jong le ne kha chu mizo se chu hipon te khalini chu atisa na sa kap chu nan te hi jong le chun khonung ding gel na khonung ding a ma ding thil pa cho ma hi tia zui wang chu pha pe na hi ta ka se no ma hi
1: ke pao me ai le zo a nat na e ga se ho chu hi cha chan ga tha lu kin heten viral fever is se ho chu azen dan de tem phone hin se pe ke le chan ke pao men te
0: tul chan nau se nei tam zon heading a hin tu lai nat gol tam le zingin school kai cha pang a hin school kai thai nai lo cha pang ho a hin atisa abang le lo ji abang le ai zong kho mai the chi hi nat gol ki tin chi viral tam zo hi pi epi ji ham ti le virus a ko na hin chi chi a chu viral fever a ki ti zin tam zo hi viral fever hi pi ham ti le hin ti sa ji ati sa ja chu nau chu lal ji abang le lo mai the chi ti sat pa hi atam zo hi hapta khat tabang alu rin hi hapta khat ka ti dan chu lo wi pi ai le chun cham kha chu phaji ji ding a hi nai ati sat chu hi zong le chun apatai ti le chun apatai ta ga don se da le hong ki pan pe pe kit

akasdani chuchan putuina jinglam dakstom hongin tokitonin tunia dia jinglam hunse hetana kha kahi nitaklam dangni leminit som ngal gya thongin chen hunse ni na omnon dinghi tomate ngai hetute nebekun omnom le tuni hunjat nuam

hihi akasbani sor chanpur fm megahertz ale pakhat point pali manga hunso mar program ni radio program lo ngai thatu ha inreng in janting hun tha chibai vai janting ei hunahin ram hun moi le apol hain pathin in pangna la ani khum thar hai antot tatin ei ngai lang dingani ama setakin lo ngai ei tiu katlamung namak takti la than herin ei phok

0: Limen zi kailarin na ipo. Lalpain pak nalasak katitila. Ramun moile apolhay na ni kumtharbok. Tuhin ngay tlano kay tiyo.
1: Lalpain pak nalasak katitila.

0: Akasvani chuchanpo ni tagdak sa gihongin to kitonin Indian Lothian Farming Home Program thado kampan nga hiyang na inanayding.
1: Hichahi FM megahertz zakhalikhat poin liako na hongi pong Farming Home Program ahi. Amasan program ngay zosi ni lakpa. Tuni ahi ngamdal kong say li aloy ho in Pastor Bensoner Hupkohel in. Sagaw mina amu a bachoy la ahin sim ho. Tiyem ta asao ingay ding ahin si ting le. Deforestation is the cause of soil erosion, landslide, and unprecedented flood day. Tupi amang a nun komang haukip to say na zong ingay ding ahi. Tuhin ama sa pendingin ngay tao hiti. Chiuti zay o na ti angamdal kong sayle aloy ho in asao.

0: hi chung chang hen mi pui hai hi i lo in fui nu man no le lo shil nu mi pui hai shi dinga i lo shil nu hai a um chun mi zuk shil la nu ma me
1: te ka nun dan ta ka chu thla khata cheng zan ni kan lak tlang pui a in khate tha wo to china hin a ma khan zakhatana tu hin thla khata cheng zan ni chu thil har sa bek be ka khum ka ngai no a til ka ti ke ka wa cha po le ni lo in tu tu ta ding khum in a har sa ka ring no a cheng zan ni a ei khotlang bo ruk that ding le vadu hai thing lim theina ding chum tho fan fan in la chu a thak ding chun chu kanin pei jing ani ti kong sil num sa ni ha
0: ani nge halo ma om tak zeta ni chu slai chu pai mo lya an no le hi hi das bin garbage in collect here cartin in collect am am no la thlab bi ang zong yam in collect ti khai kham kha kha la wal kham zuk shil da nu ma
1: o cartin vai khat
0: cartin vai khat ma cartin vai khat chun cheng za ni cho athra khopela mi tu el khomin ngai thlatu hai khomin abikin reng khopui a um hai thang ti bik zu leite ala join no hai khoma thanem ngaiin mani pa sil lawin ei veng ei khatlang ei environment ei wadung hai athra nadingin thang na sata kinai la ka poi moni ti kha ei hang in shil shi nok ni sin la no le bazar area hai hin market area hai hin hing lai hai hin te me resort hai an nole dor kai hai an ni hai vel hin hi hi das bin hi a join an tolam
1: hi hi chu o khotlang chairman in join sing ding na tia ei bazar a sun hai hin chu an join
0: an e chun dor tho hai hin chu an join tlang pui an ni mel chu mo
1: o hi hi chu adc nu ya an ni dor license sai kaman pek liu liu an len ka chu join lo thei lo an ni no rai chu
0: an le hi mi malin adas bin join no hai hin tu cha phuya peyel ing ti anginam andas bin hai hi soi sakamani ding aro in an ro fai la kamani kha khalai khom kha isri ne ne dam umam
1: ei ni nei wasil then no a chu asuk fai tu a phur tu ei ni le hin ka kol chu hril chung hril khopel a anung de ho na chu ang khang angam ta a de hon tu hai khom ni silana chu kha van ri tir na kha ke ta ding khan ka thun no le khan ka khat ding chun ka ngam no ril chun ril na sal hing lai ko thler tin hi nei tla na chun thang lo wa mi tu la lo wa si ve tok nun pol ko mai un jing a bu thla ko fel ring ne kin das bin collect ti khom hi mo
0: ani chun mi mal khom in zak shi lo tak tak ti hai ang pol ei ni ding ani a ei si la tha shi na hai khom hi ing ti ani nam chalal zo man ta ti ding khopin thang thar hai hin cho inchuk na hun pui hai hin school hai kham hin na sata ken in zer tir na le in shil shi na hi an nei ta thang hong thar hai hin cho an fel tho khatin ei hang shi ta ti ngei ti thang lui hai hi abui thlak thlak ai thang le mama ni ti ding hi hi lai hi thang lui hai ngai dan hi nang khoma dustbin in kolaka in thokin non shring ita a then cho dustbin fi hai kham pek har sa deuti hai da man umam
1: a alanu mai hin chu aman kan harsa anti de khomin thlani thathuma alopinam ni pe ke lamo kha ang khachu atlang pui chun abat song chun no e chun pa pui chen khat lim chun min dan na kai shil sa zo ko ana atlang ha das bin in collect ma hin e min no khai po po kha khola mai de hon ni ngata ta chu chu e zuk de hon no on chu zukin lang kong chu ti tu chen khong hin de hon po lei la uma poi khopal sakle thlanga hin e kholai dung ei mui hai ei pil hai det no na san khom hi ei das bin polythene le kai peina hai hin kholai lai khom vadung kol chim hu ko kai ti hai hi hi ani nu karin ha kai se ing tik lai khom alut nun ta phatung lu dai sin la pei tu ding chun kan in pei jing ani an compound hin lo si hai sin la get tina kha kha kan lak zat zat lana chung ang chun athang man tam pau le kai ni su kan phur kar khat sun ni thla ka tlan na ding khom um sin la kan peijing ke ni
0: lo ma um tak zet hi das bin tinga garbage tinga mo phur tun azuk shil angin na sat takin thangan lak no mani ti kha ai zuk shi ta hinga nga thang na sat ta ka mi la pui num an um ani chung chu ami pui har khom hin ai ni khom hin hang khlop hi ai mo phur na ani ti chu ai zuk shil ni sin la das bin
2: akashwani jo chanpo ni tak daksa gili mini som nga lenga hongin do kitonin zau kampawa pu palate kapsuan lian lepol te pan inangai hiding

Akas bani cho chan po to ni ta zau kampa wa po pala kap son lian zau le pol te pani ngai the hai tan hi to ni ta da gel minute som hong gin ding to ki tonin mane thang jai tang thu ngai hyang na tha do kampa win in ani ding

0: hichihi Mary bat kiti namaite phal he ahun ki patna FM megahertz zakhat lakhat point le radio ngaizo sina bon chawin chibai
1: kei kamin ahile ninglam ahin kapa min hi hem kamahin kanu min chu ele dei ki mahin pnp he so pi hi pasal gi ana ping do hin a pin momanga he numei ke hiule nga kahivin hichila hin pasal thumi anabeita en tuhin numei nga to pasal nga he kadam na lai juvin ka pin pi hola hin ke hi athum chan na kahin ka pin kum hi sa kha jako som sa gilani ahin kum som nga hi kahum walta en ka pin gam hi thang si ahin thang si ahi ka jinei chan sa kha jako som ko le lik chan thang si a ka na umoi thang si hi hing le subdivision ahin thing lang a hi kajnei chana hi kahung um ahin sa kha ja ko som ko le li kahung jne a pat nin thing ha zanga kahung chiang win thing ha zang ge zo ga ma hin anom le jing ni sa yong asap puin sunil hum ke ge na ki tonga ni sai thu yong le ni sai sabi se lo hin lam kalanga hi hung le iti asain kisil di ong a ki thanom min azogam chu ilel hun phale hui anungin dam ki sapai pai ki jin sot pi pi ni ni ni thum chang ki silwa na ki umji zolei ka bolwin ka zolei bolu he chilai chun alu to silei hi ki bol jin chang nam lei ki ti ho an kam lei ki ti ho mai no ho hi khukhal phale a ki ju ki jin hi chu ho si si chu ki bol jin chang hi zo gama da be ji chun chang hi amin thei pon hi ti chun mele ingen chang he ane ki bol ji ho ong wa ma sang pung thum le hung ki pa na hin ki puji a pung se gi la le lam ka hung ki ge ya lam ka pa na chu an chang ki to po ki na thing la nga chu ki ni ki ji he i to do jo se chu hi ti chun lam ka lang kal hai pi je han we zu le bangin an chang ka ki po wen mul la nga chan ini edenga ki to pu kinin ni si in hiti jun ito do yo se hi bazala ki lai pi anu ma no ai wanga i mut na phat hi a lo min hiti jun laya jun ka hu ko sawin 2000 kum hin cha te ho school kai the ding a hu hi pha na bin pasal thum to no me ni ka ne jin ama sata pen te ni hi school kai the ding hu hi pha nen 2000 kum hin lam kalang ka hinjon su ki nuwin lam kalang a chun ngan thai tan me ka hinjo ki nin pa he operation on ki bol ki nin na an tong thai ta puin kin me ka zuin ka ni adiu hol to ka cha te feeding to kalal he jing win school te hon in lung sit manuwin school hi ana kai kai win a fi ka pi jo lo jong le eti chun happy high school an kana kai sen was a pin jong in lung sit nuwin a fi ka pi zo phat phat la ka pi hun i bol pi je ne ni ti chun ka cha te le ka sim ho jong apon thovin a reng hi first reng hung hi ji a result so di tele wit helding hung hi ji a was a ho jong a boy le je ne we a zo ne le lung don man win

chichu kema pha mandan a hi in tu hi school result zong au tan kumphung a hi ta in tu ta ti hin wang school chilang chu ma um tapun hina ka khiman cha na ho hi a hi sing tai school hung ki hem tiang hi le minute som ni tabang hi e pha tam ta la ki pi zo lo ji hin hon neo khat ko bol ji in 20 minutes tabang hi meleya hin ka um ji in ni se le hi ti chon phat ka pi pi in me yong hi chalo in lai cho me ho cho jing ka na tha in ka ki hun thein

Akaswani chuchan po ni taagdak so mongin to kitonin tunya di ngay hun sew yaitan ay ta. Munchi a program ngay hitu tene vekun mangpa. Jehin.